0: Varikoma Sava. Ndi Diamond Platnumz Kora Rwimbo. 22 minutes after 5, Trace FM Drive. Kani amata ba madwala na musi. Nende firufuno ndo wandova that throw the DJ. Na musi ni kota udabelesa taizo yama. Yezu ndi chiko nga machiru ni afariko zanyeno mbiga mshumu ne. Ya ndi chiko zanyeno mbiga mshumu ne. Nando kumbro. Zungo susine na zuyamba panga 5. Ya ndi zungo ni doro ni mizeraba divi wazo. Ya zungo ni kasha danda ni walela uri wako rimi. Doro ni mizeraba divi wazo watu dawani buzabi wani. Ngori nini chiamba. I don't know. Okay, nevertheless. Bezo zina rabele sema funga tezo ya manu. Bizon, manu aba na usenza nga manda rukula zonezu yango pamba na nazo. Nga manda suzo sugiri, ne? Ya nchito mina suza sugiri, apaka na nchisenga chitu ya sugiri na fashu kubava. Ashi kubava to the point yore ngo, ninganisa pamara ndala, nikotio uruwa nazo, ne? Zina rukwamba suzo nanga zonezu. Kato mrabele sori, nango ara luzo rari, ndi mini zine inyunati yora luisa panda no zuita uvonori niko ditereleza ya nga mandara mano anu mano anea kono seza ezu zine na mani kola zona. Okay. Cha utama wakori zuita nga manda arali zi nazigamzi zani zutuko rishuma zobudi ya zodu wana vo tamu zichiko chinya za niya didiwa niya shenga sanga manda marambo tamu si marambo ni yoni dini tabo ndita nga zezo zino swa yes zazino rukwambai bari zione suzine nangara risa panda no zuita panda musine ni chingamba zungo zahone arifena zi voice note zenda romero zone ya pango nana kutio vandu kwa rabelesi.
1: Ndimataba ma tro the DJ kutsoro ro bashu matwa tukuta leto bana posho kuna mkara to na mafungo avo ndakoro ri to kuranzi kumelisa mona mkara erno erno vaya ni na yo mvura kuna mkara iko suti ari pese zizi yao mina zisara kuna mkara nda
0: no kuri bonga manda kotsi yori we romela mule zono yo
2: Masera the Cloud the DJ uri ni na Mohashi wa Drive Show apa kha Choice FM. Hey mafongo amano a Dina Cloud the DJ. Na nne ndi chikamba ngodo rali ndo vuenda to ya kuliwa ngori life do zwiita nga manda zwezwi musi wo deliviwa makhwa vho livhuwa. U wane vegene li chikore malune ango dovha wa dipina nanga chede ya hone. Mwezi utevelao la dzika ula munwe la tidopo la vhuya the very same way ndapedza ndare hezwi zwa rato zwisiwa zwibono hezwi ndapedza ndo li bvisisa Cloud the DJ ndo ya nifa sibadela va li bvisa zwavhuḓi nga maanḓa zwino ndi kho tshila ndi free heila pini ndi tshi zwi pfa ari tsha ipfa ndo vhofholowa ndi wa mareda Cloud the DJ avhe masiari avhuḓi anengeyo zwa zwino ḽo ndo thabama
0: livhuwa nga maanḓa umareda khezwi umareda vhara hana ndi kho vuli bvisa ya ende ngari ḽi a vhonelelo iḽa ḽi lino ne nga maanḓa thamusara uno ane na khou ya hone o ndi vhege dzi dza musi tshedini nayo o nono vha vhathuni hu khou ḽiwa zwavhuḓi yo ya nga matsheloni fru vhono bvisa wo mano wa ḓo ni vhudza uri ha ano ngari ni avana te namusi vha tshi khou vhona bvisa vha ni thavha zwithu hafha na pfani namu ni sa pfina namusi ani khou ḽa zwithu zwa u fhisa i na pfani sa pfina tshithu na tshi ngori vha vhoni thavha thavha nyana dzi injection henefha uri vha ḽi bvisa mara hune pain ya khou vhuya hone ndi yo fhedzisela vha ri tshifa ya rara yo. Okay, zwino tshithu tshine tsha kosa nga maanḓa mafhungo aya a tezo ya mano nga maanḓa a ndi khoamba nga mano ane a vha sensitive nga maanḓa ne vha khou ri na dzi enamel kha mano anu dzi vha dzino fhungudzea dzi vha dzo no vha fhasi zwine zwa sia na dzigamu dzene nadzo enamel ine ya vha fhatsi na lini na yone i shela mulenzhe kha uri inwi mano anu a ḓiwana a tshi khou kona u vha sensitive nga maanḓa u fhirisisa zwine ya khou tea vha zwone ne leara i mbo ḓiwana i tshi khou huvhala zwithu zwine zwa khosa nga maanḓa thezwo ya uri mano anu a vhe sensitive nga maanḓa ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na acid sa vho dzi wine, soda drinks na zvimwe zvinji zvino na hala mafungo au nichiko tamba manonga machironi shimisa nduri nitorona bracho gaman yeah nduri utorona bracho ndizone zvine zvasiya nichikovanga na taizo iyo ri manhu anu ave na ana taizo ne yeah nisongotorwa na brush guys nito zvabudi naibisa kapa zvabudi slow ndizondoona ini una muti vanengo ai uno muti akodichipa oi makoneni ya mudi ukati yamini muti akotamba manhu uno ndodivuraya mu ari kwana na taizo mara ndodivuraya muno kuchinisa na brush tamani mano zvabudi Zobudis, slow, nice, nice way. No pesa. Mara ru, rone ni, riko firano, ni busy, rere macharon. Nindo dibraya. Guys, nindo dibraya. Speedy chota mama no, catch me. Asuko mori, una batu vane mano abono. Una vana mingwe mivaranga ntani ya azine bavakola zone na madi ane vanone una madi amuno ane ndia dhivuri ava isamano na wana manono va yelo ne zino ni ya wana mtu ofara brush ashinga ukonyongo uruwa na ula bujelo upere no zunga sidopera kachipinga chiti zino simple zabudi na pezi una ugodibula ya kone ni ya mudi ni mpizi nguchinza na brush iku guma baka kagurukula Vodura ari ni phone ri koni phone. Ni ngoto divulana. Okay. Gum recession. Yeah. Gum recession. Ngiyane phone. Gum dzano dziya dziko vhaiswa nga bacteria. Dzivo nga dziko zvima. Ndi apalone nano wa dziwana zvino dzichibo bva na malopa. Yeah. Okay. Zvona nga vo The damage zine dzavoneka manu lino lano lo cracker lino lano linga liko ri liko vhulenga fhanga ngomu nga ntani ya zwe zwine zwavone tamusi ndi dzibacteria dzedzo tshakale kale ni tshe mutoko na nisiko tama manu zwavhuḓi ni yone tshivonyongo tama manu zwino ngori ni ona wo 25 hezwo ho people tshirana vhathu kana vha manu a yellow heart ndi yone tshivonyongo thomo yo tama manu mara dzila bacteria dzote dza murahu wange ndi yone une dza thoma hono sumbedzo ri we are here We are not going anywhere. We are here. Yeah, za botomo distraya na mano anu ne. Ndiye zo zvitu. Zvino bakuri arani natezya mano auna inwe ndira nga ndo ya dokotela. Auna zvimwe zvine na doni muzorita ne yana. Ya nawo vangoni pa dzimwe ndira dzo rupfini anwa mini mini na ro everyday nga macho. Everyday nga macho ndo toma na ntonga mwana ko pose sati. Dino ro mwana ko zviguda gano ono dzura nga ngendo. Abizo. Tie iko boila na ngomuno ningozvikudagai zvezvo so ari yo bona madokotera ari na tezo ya manoi auna zvimwe zvinene nangane vudzwa zvone nga ndauri yo bona dokotera nga ndo yo bona dokotera zvinene ndazviroro zviyamba chipinga chote ndi mapungo uri mutu achikochira kave na mungani wa dokotera nizongonyongoto muwana dokotera ngori inyu zvona zvechimbura zvone yo Mwana chipoti mopisa siku ndiyo nechimunyaga namufunza dokotera. Ivani na mungani wa dokotera. Hina namusi arali unoarwa mutano nokufi aba afala riambi navo mara vama dokotera ambani navo. Ambani navo. Okay, sports update zvino zvino.
3: Hika mnganami kune party. Wonku mutu kunyihati. Kose gwamnandi sekala bantwan basi bapela tumani meka Iskaela
4: The Choice FM Drive Monday to Friday